bata cho se ni ba che bu nyara age ma sha be tu bu pi chu en don bo ge mo tu ten ko ro ki ke ti ye ge ma bara a pi ga ko ku ti ni bo wo choice choice potel gana ibu den choice ne te a nyu ne ba li ne te a nyu ne te shi ro go be ta ro go ti chu ba mu te ba go ku ni ma ti no ti si ge ku en don bo u re re chi na ma ti mi a tu na ma ti mi a se sta e ku tu bu ni se sta na nyu nyu ne ta mi go ga se ni ne ba sa ba to ibu re sa li na la bo se ne ga no si a ma ki ni te mi a ke Octetu maritim ko menen jo rwe ta makini sabata jema si watu alu weldon bor two state agi watu antu manmel agale weldon amagun sabata jema alele